batracite na kati oyo bato bayandaka yo ekombo na yo etika liseko na seko mpona bino.